0: febe batakuwa tetuwaitanga
1: so bagamba kusaidi eliyo mzadi ya sulembo
0: kwa
1: yonono mwana
0: nzesinyuki lakonku bako kusukuru yes walowe
1: kubanga na
0: yezes
1: tuba kubanga homu gundi
0: kushi
1: nisonga chuu wabaji mwe wano bituwala bituwa sumaga na wonga baino popular mo ya face oyutakuwa takuatubu wako wakubwa agweri oiso kubwa yambuwa bajaka nubu popular umana wata nika tamu na jana popular na kakwasa teacher
0: ovane kwevyo
1: gane mi ya face
0: wako mwoto yenga takuwa. Leti la bantu ebizibu na wakubadeba mugambio ya inamu ubizibu na chino na leti la bantu ubizibu na yemu butufu neba za katonda
1: to wakubwa kwa yani
0: Ero msaje yangu bo yangu bachipo ko yaita katamani na burundi lwachi era ya chache juso bulambo
1: nga ti twali twali mulala yakuba ko kusomera
0: ebu dozi jukiro dok oyo
1: msaje ngoje ko oyo
0: ah tebanku bako
1: vira dali wansi
0: tebanku bako chiboko za ledi eso kata tangali ya fande musidi kalenga
1: ati nina chenda bye nja chigamba
2: akalozo mprogramu eno
3: Kakulete dwa Madina Islamic Junior School in Sanje Katereke. Isuminiri chasa edicho kubangulido mwana wo. Kumusinjo mwenyevu. Mubi njigirisa. Mudini. Okukusene vyo kunsi. Kumadina Islamic Junior School in Sanje Katereke. Baina basumisa batendo kovurunchi. Bama shek na bashekat. Aba kukuka mudini. Bakwasana kurana kumoyo. Aba na baba kwata burunchi. Babalisa burunchi. Baka kasiwa edichitongoli chibi njigirisa. Atenga. Baina na yune busenta nabaz biri. Okulia yedeni. Okukusene vyo kunsi, wandi sumana wakate katikate. Kumadina Islamic Junior School in Sanje Katereke. Ngevi fotevina gwayo.
1: Yes, ngevi fotevina gwayo babira wana fapa Madina Islamic Junior School ne Madina Islamic Secondary School. Wali in Sanje Katereke. Kabando baga ndibo ino kubanga weo kuata. Wagari zumana visiri vyo mbaso vire bitanga vaga wagina kubanga mute katika kusaid edin. Antwa ina vashik na vashik katika wagina kubanga wana vaisa mute katika yu. Ebi yen sabo sumisa batene kidabu unji. Aringa waga nebitu nubia wana babifaka nti Sanje Katereke. Kusaidi atibi wankule mbele de dala dala dala. Ono bakuwa sumana tuja kubanga wejuse. Waga ntibuli mteka teka yu neche itagiso kubanga umana. Avangu ya dabu unji obulamu mbele butangavu. Babi ina kumadina Islamic Junior School. Ne Madina Islamic Secondary School. Wali Sanje Katereke.
0: Yes, tugenda kuwanga tulaba kalawozo kuluna kuruwalero
1: okuchiri.
0: Tugenda kuwanga tulaba kalawozo kuluna kuruwalero. Webiba. Bibe layo webitu. Adelango ina uofoka sizi.
1: Mbula mbubwebitu utambula mbela yonna.
0: Okay, kali tugenda kulaba kalowozo kuluna kwa ilo ila kagambi kati. Okay. A winner is just a loser who tried one more time. A winner is just a loser who tried one more time.
1: Hey, omuanguzi. Yo. Yambe.
0: A winner is just a loser who tried one more time. Omuanguzi yo yalemere dua. Na yenga adamu na agezako mulundi omulala. Omuanguzi yalemere dua. Na yenga agezako mulundi omulala. Waliyo mtu awangula nga talemere dua.
1: Ah, chizibu.
0: Chizibu. Kati choi no kulachi. Tinebobole mere dua. Damogizibu.
1: Nzo waluwa ila kwenzi joku lete ya ekizampo. Ndo zira ni uli na mwogirako. Yehona lebo hali yeti na kwede. Uwe Kayunga. Kuma name pi Kayunga district. Na la vio lugendo lo juzi. Ni wagambe birundi. Uchimanyu kufira daleri mu. Biri kumi na gumunga yona yesi mbao.
0: Kandanga tanda bikowa.
1: Kuvira dabi kumi na gumu.
0: Bikoye takata wishigeza sijabu ba muwanguzi.
1: Kwa ya yoke de agambi ninayo natuka nganjimanyi church tuf. Mchala nanta ba uya dine wena mwe simbila konga siso wala muwangula na ene simba u.
0: Yenga ageza ako bugeza na agambi.
1: Ageza ako ni vigana. Kati chitegeza gwe anonyo buwanguzi. Olimo business. Kula bibi ntute vitambu devil unjo mbundi okusose. Tokowa. Manyumu limuwa banti wabati ya okuteka mwe nsimi na dalambi ntungebio. Bimu nyigogu soka gamba sidamu.
0: Babi kuhuwa mangu. Neto kuhuwa omu wangu ziyo ya liale mele duwa kune na gamba sidia kule mele duwa. Kanjisigalenga ngezako. Buliwona mele.

0: Nibabe gairi dantibami mkomeo. Masajja bakwata ampola abairani. Masajja bakwe gairira. Masajja ampoliriza bakwe gairira. Na ya ampoliriza mbiona okusoke chibadde wo. Babadde batesetese session ya dachika angatano. Bagene masu nukabi kanti woli ya wakula handshake. Beku watiko mungaru. Ochitege ila siwi. Tosubula kutula na mtu notesa na ye. Atinga tuwekara kugira na ye. Kati ekibaddewo egwanga etibwe lya Irani abakungu b'egwanga eryo bonna nga bakulembeddwa mu speaker Bagheri Garibafu baganye handshake yonna era olwa katambi akafulumiziddwa Tasnim News Agency akatambi kano kafulumiziddwa nga bakulengeza saba minister wa Pakistan gubaita Shehbaz Sharif nga akwata mu ngalo za abaddenga yaniriza Abbas Aragichi kakati ku side yawo nga waliwo Vice President wa America J.D. Vance mungeri era biso kubanga ngenderere Abbas Aragichi aise ku J.D. Vance aganyo ziku atamu Bayirani aganyi okwata mungalo za J.D. Vance akatambia kila katambu zidwa nyo era bakulengeza saba minister aitibwa Shehbaz Sharif wa gwange tibire Pakistan atunde wakati mubutakiri zanti umusajja aganyi abuziza kubonaba badde wao bwalenge J.D. Vance naga maredda gwe siku wangalo Adui ya sigala adui. Uli adui. Abbas Aragichi. Aganyu kuwata mungaru za Vance. Chokecho chibadunga bamaze kuyingira. Yemuku highlight enene. Zetulengedde wano. Ngatibani naba kuyingira. Abairani maso senebale mbele ebweru. Baba deba tese tese. Banu bagende maso nuka pikanti oboli yao. Ba bogera koko. Nibate geranti abama uli webali. Bagate tugenda kugenda abama uli re. Titugenda kukola press conference ya wamu bachiganya nga bakatuka nenga bamalirizo okwogerezeganya era baganya kubanga abakulembeze ba Iran ababa chikiride kosa okuba muna mugwanga la America babadde basubiddwa okufuna a joint press statement bajikola omulundi gumu bonna olumaliriza baganya mukuyingira baganya handshake tetujja kuokwata nabantu bigunu mikono mwagala butambi tetujja ba masanyalaze Irani egame America mwagala masanyalaze tetugagaba baganyi nga batuuka obamaliriza bana basajja Irani bebuzabuza abamulye nga babalinze ne bagana abayirani tetwagala video tetwagala bifananyi tetwagala handshake baganye ni mwankubadde nga ba mediators baba de bogedde nabo ne babagamba nti abanange tekirina buzibu mwogere n'abasajja mujje tukole joint statement ngeri wa mukole handshake abairani ampuliriza baganye era kyebakoze baganye okwogera n'abamawulire era okwogera konna ko bakoze bakukoze ne timu yabo ya mawulire gye bazze nayo okuva Iran emikutu gya mawulire gye abawerekedde okuva Iran gye joka gye bawadde interview ne bali nyane baddayo atadde ko Pal FM ekula eri omuntu wa bulijjo basajja bayitibwa abairani sibangu mu ngeri emu oba endala nkumuwulira mbeera nga bwe badde wano okumala essaawa munaana bateeseza okumala essaawa mpuliriza munaana nga bali mu nteeseganya mu Irani musajja ayitibwa America enteeseganya nga bazitambudde of course nkugambye nti ngenda kubuulira kakati ekirala ekibaddewo kyenjagala okuba nti nkubuulira okitegeere omukulembeze w'eggwanga lya America wakati mu nteeseganya nga zigenda mu maaso omukulembeze w'eggwanga eritibwa erya America gwe bayita Donald Trump agenze maaso n'okuba nti atisatisiza Iran asindise Jared Kushner asindise Steve Witkoff asindise ne Vice President we J.D. Vance chokanga buli jo ndoze ngalo zibera zimusiwa na akwate simu na agenda maso nukale kanti akute simu baji kute na tweetinga na gama ntinza Irani imba kuba nisoburu kujani imba wama kaka gulumuru wako nga abasajja bali mukutesa ate nga baine simu baina net data nga babire ngira mbufunze nga bamune ngira na gama Irani imba kuba nze Bamuna bate mugambi kwa Hezbollah kumya kulumbia Israel nja kuba Trump bali muntese ganyeri nja kuba ekyo kubiri nsobonanze no bamba kaka gulomulo te munsagise nja bamba kaka gulomulo atenka wama nkaba wambeko emere zita unja zisoloza oje yo mutwe kube nkwase abairani Trump abiyogedde bali wakati muntese ganyeri basituka ne babifuna nti abiyogedde abitadde ku mukutu gwe Nebasituka, nebakola walk out. Nebagamba tetwagala te kutuma nyina kututisa tisa. Twazze wano, twagala kutesa namwe. Mamu twegaya tutese. Kakati ate omukuru alira tutisa tisa. Tufuluma fe, temutukanga.
1: Abay-

0: Ewuze bekuweddeko. Tekuweddeko. Just now banabi chifeji chokka.
1: Obuchafu
0: obujeo naye wudu yosigala okyagirina. Na kino ekyokkwata ku muntu okujjako nga mukuto ina shahwa.
1: Ina
0: ekigendererwa n'obamu ebikuvuddemu ekyo kirala. Ewuze be yonoonese. Kubanga kiba kikuvuddemu waliwo ekikuvuddemu. N'obanga tolina mbeera yonna. Just obadde otukuza mwana, okunaaza mwana, ekyo inshallah tekikumalaako wudu, sigala oli mutukuvu namu.
1: Teyanzege, fedda twatyanga n'okwekwatako wena wennyini, oba okutte oba ku matuuliro, oba okutteko mu maaso, ng'olowoozi olina gidda mbuzi. Na n'okwambala engoye, twegendereza olina gyambala nga oyambaza eno omuntu
0: oleme kwekwatako.
1: Teyanza Sheikh ono agamba nti wa boda boda gyavuga ate nga ekiro kino kibakolera nnyo nti kubanga ekiro kirimu bamalaaya bano malaaya yibaba asasula ye tabuuza na nnyo kubanga oledi aba amaze okukola gamba kati obudde bwakira atalina otantiivu kakati abuuza nti okutwalanga bamalaaya bano nga nabo bamanyi nti kati saawa ezi saawa mwenda kumi bamalaaya baba banyuka kangeri entegeko bbaala yeegundi abuuza nti ekyo kyo kiramulwa kitya.
0: Tutunuulira nti bwoba otunuulidde mu Qur'ani Allah tabaraka wataala atukubiriza nnyo wataawanu ala albirri wattaqwa, muyambagane buli kyonna ekitegeeza okukola obulungi n'okutya Allah tabaraka wataala. Wala taawanu ala alifimi wal udwan, temugezaako kuyambagana ku kintu kyonna ekitegeeza obulumbaganyi oba ekitegeeza okufuna omusango. Temugezanga kuyambagana ku nsonga eyo. Kakati okwetikka omukyala ng'omutwala omanyi agenda kwenda n'okikola ng'okikoze okimanyi, ekyo omusiraamu omutuufu tateekeddwa kukikola. Ezo ensimbi zeesonyiwe. Osabe Allah tabaraka wataala akugabirire mu makubo agasinga kwago. Kino ky'ogenda okukola okimanyi, omutwala mu kifo naye akugye wali. Ensimbi omusiraamu yabadde nga yastaghni anhu, weegaggawaza kuzo. Bw'oba nga otegedde nti gwe mulimu gwe.
1: Ndowooza nti kye kimu naawe yabuuza kigambo nti ntutte omukyala agenze mu ssabo naŋŋanda yenze nkuwa sente magenda namadda kati agenda ayingidde essabo olwo amulinde afune sente ze.
0: Byebimu taawun okuyambaganako.
1: Watu olina kwayambagana ku mbeera nga ono Ngobi Yusufu. Ndowooza Ngobi Yusufu naawe ekikyo kyali kifaanagana nakiri tukizzeemu omulundi gumu. Agamba nti Sheikh abantu bano bwe mutusomesaako batagenda kubalibwa ku yaumul kiyama, abuuza nti baba bakola mirimu ki wano mu nsi naye agitandike kalabe naye awona okubalibwa kubanga ekigambo kubalibwa si kyamu.
0: Kikulu nnyo munnaffe kyabuuziza. Abantu abatagenda kubalibwa yaumul kiyama, waliwo abantu nabbi beyogerako sallallahu alaihi wasallam emitwalo omusanvu abagenda okuyingira ejjana bighayri hisabin wala adhab, nga tebabaliddwa yadde okubonerezebwa. Kati abantu abo emiteeko egyo emitwalo omusanvu nabbi gyeyogerako yaginyonnyola nanga nti humu lladhina la yastarukun, beba abantu abatasaba kusomerwa rukuya. Tebasaba kusomerwa rukuya. Ekyokubiri wala yatatayarun, tebeeraguza na binyonyi okweraguza. Ekyokusatu wala yaktawun, tebejjanja bisamuliro. Wa ala rabbihim yatawakkalun, eri omulezi waabwe gwe bayinamu obwesigwa gwe beesigamira. Kati emitwalo egyo omusanvu mulimu abantu abo nti la

0: bakola
1: bwe bakola kati bitambula bibiri bwoba yagala okumanya ekirooto ekituufu kyewaloose bw'ozuuka kakirowoozeeko bwe kibanga kisoboka kigobe buli muntu bw'obanga otambula n'otunuulira ekizimbe ekisinga obuwanvu oba ekiwanvu mu Kampala n'okyegomba ng'olina okuyaayaana mu mutima okwo ekyo ky'olowoozezza olina obusobozi obukituukako buli kye weegomba mu bulamu bw'obeera wano nga weegomba osobola okituukako naye obuzibu butateeka mu nkola n'okoma kukwegomba ngenda kuwa kasitola akasembayo nali nsoma ku musajja ayitibwa Thomas Edison Thomas Edison ye musajja eyayiya balubu
0: ewa balubu oyo
1: bwe yagiyiya yagezesa emirundi lwenda kyenda mu mwenda nga balubu egaani naye nga buli muntu amugamba gireke ky'oyolowooza tosobola kikola naye nga ye yayina bye yali atunuulira bwe yatunuuliranga obuwuka bwe tuyita bufefly obwo bumunyenye obubuuka ekiro n'agamba nange nsobola okukolayo ekintu ekyaka bwe kiti nsobola okukwata omuliro guno nsobola okukwata ekitangala kino nekiteeka wantu nekiprovidinga light mu bulamu obwa bulijjo singa gwe obadde wazaalibwa mu nsi nga yali muziki zanjereere ekyo kiyinza okubeerera ekizibu okulowooza naye yagoyinga extra mile n'agenda n'atekesa mu nkola n'akola bino bye byaliwo bwe yamala okukola balubu bw'amala ogikola omusajja ayitibwa Alvars yajja n'amugamba nkwegasseeko tukole ffenna omusajja n'amubuuza omanyi okukola balubu nti nedda n'amubuuza olina ssente nti nedda n'amubuuza kyekikuleese n'amugamba ekindeese nzize bino by'okola tunkwegatteko tubitunde ffenna ebyafaayo biraga nti Alvars yafa mugagga okusinga Thomas Edison lwakwegatta ku kirowoozo n'akiteekesa mu nkola kyeyalabanga ekinene bwe yakirabanga kiriŋanga ekitasoboka nga balala bakikuba ye ono yali positive era bwe yekyegattako kyavaamu results
0: kati zizo zaaka
1: zaaka kati ate tetukyawonabona tusobola kukwera nti obonebonoononye efomula yakukola ki yakukola balubu kati nzija ku kibuuzo kino nga nkiwunzika nti omuntu akola ddi yali alowooza ddi omuntu awulira YPA nga zaajiwulira nti YPA erunda embuzi nti bw'olunda embuzi bwogula embuzi emu oba n'embuzi nnya mu myaka esatu nti bw'onooteekayo obukadde 375 n'ogula embuzi 5 mu myaka esatu ogenda kuba n'obukadde 15 olwaliro wateekesa mu nkola kati ebbanga ly'okulowooza lyaggwako kubanga byonna bye twogedde ku mbuzi nibetujje nga tubinyumyako byaggwayo omuntu waawulira nti bwogula embuzi 10 kubukadde 75 oluvannyuma lw'emyaka esatu ogenda kuba n'obukadde 210 ebyo byonna kati wabirowoozaako oluusi teweetaaga nabirowoozaako kubanga twakikubalira dda nga kisoboka kati gwe kyosigaza kuteekesa mu nkola
0: YPA eyamba etya omuntu ono alowooza ebinene okubiteeka mu nkola ng'ekitongole
1: omutwe gusobola okubanga guli mu baasi nga bw'oba otambula omuntu ono buli watambula awulira baasi ng'era alaba baasi naye ng'obuzibu bw'alina ngeri yakugifuna waliwo omuntu ngeba ddala ekirooto kye kyakusulako mu kalina si kugisulamu ng'agikyaddemu
0: wabula nga
1: yiye katwa ipi etulina enkola nina gye mbadde nva omukyala n'ankubira essimu n'aŋŋamba nina ssente zange miliyoni 7 bwe nzirowooza zigulamu poloti siina ssente zigizimbamu naye onyambye otya mbeere okulaba nga nange poloti njigula n'enzimba ng'ate mpise mu kulunda ate mu bbanga eritali ddene ne mugamba waliwo embuzi tekula nga kamyu nti mu mwezi gumu egenda kuba ezadde naye bwe tunaakikwata empola ne tugamba nti twewe emyaka 9 tugenda kuba tuvudde ku seri okuba nga tulina miliyoni 7.5 nga ssente ze tulina zikunukkiriza obukadde 10 ziba zisobola ozimba kalina ne bweba ntono ne tutandikira awo naŋŋamba kisoboka kitya ne nkimubalira kati YPA tutunuulira omuntu ono alina ekirooto ekinene ne tumugamba nti jangu investinge ne YPA osigala nga bw'okola ebiki ebirala gwe jangu ogula embuzi ffe tulunda embuzi ebirooto byo bituukirire oluvannyuma lwakabanga katono abadde omanyi

0: Monday, paka Friday, tosoba program, Dan News Hour. Mwafunira maulide, ngawe gaka guawo.
1: Beka, mwende cheka, ama kumia satu goka. Tukwetu rozensi yona. Uli kumacha. Netuku susurira maulide, ngawe gabante. Kosema singa wablaya.
2: Orutalo luze. Orutalo ludam. Orutalo ludam.
1: Mukukule kensonga sema songa, wakati mduaniro.
2: Benjamin, senya watekeze za gamba, tinemu Azerbaijan. Na yoba avayu ni vaka sukebi kumpuro kulumbe guwangi ya Irani. Presidenti wa bavaya teza gamba, fawanangi Irani wama bakulimba. Irani bakulimba batuveko. Tetubiri mwebi ya mwe. Tetubibangamu, ila tetuja kubibamu. Mutuleke, mutueso nyue.
1: Hey, yeah. Wewe kumanya. Uli kumacha, ukuvu kusa kumina bili chitondo. Uli kusa umezo kumacha. Mukanyomero, wewe ungele kumanya.
3: Halo, Freedom Radio. 107.9. Nende katika ya fe, saa kuno kutukirizo kwa ya mubwa fe, kuangiro kumweza, kuno kwa igirize dini ya fe, dini wa Islamu, ukwiteleza, dini yugiretia, bichie vya soba, ibita vipi tukufu bichu wakira kubitia.
4: Boboli nacho ola mula mbosina, manyanti wakenda chibu uzibu wako la chiba chila mula mbote. Uwe tulifena, obujuli ziwa bujawa, obu kugambi santi haba, antubaka katibu wako kola chino.
3: Namula saba manyi.
4: Kubanga, mbu silamu, abatu uliriza wa silamu na abatari. Boliche tuko la chiteke do kubako echiragiro. Chiawa teka, si chiawa teka, chino kubako echiragiro kuvere Allah subhanahu wa ta'ala. Obu kubanga ala gide, mbaka wako latia, atulagire. Mbaka ya tukanti utitu l-Qur'an wa mithila humahu. Na wibwa Qur'an na chifana l-Qur'an.
3: Kutusa ku program, namula saba manyi. Mwote kiriti nsongi zincha ulo. Isu kupateka na nukula murupu inja ulo. Aba manji bacho kira kubatia. Buriru na kuro kusatu, ukufu kusawa satu stundu izachiro. Paka kusawa tano. Ngakuli wamu na basume saba gundi vo. Buma shek, aba kugu. Munsongi isu kupateka na nedini yo. Kiti manya, namula saba manyi. Wilize jibuzo cho, uliukofu ni namula saba manyi. Ngojita kumoti musamvotano bili. Kuminemu. Kumi na bili. Namula saba manyi. Program kuza imamu. Kutukusumesa. Tuku wabula. Kuyigirisa. Wamuno kudema ibibuzo vyo. Nga tukuwe namula. Wamuno kudibuamu. Ukwaba manyi. Kusonga yomidu vitago kumanya. Muprogram kuza imamu.
5: Ndwa agamba. Nti imamu. Tata wafe ya kuzu omwano uobu wala. Kakati omwano nga mama wafela ya amulabirida. Kati omwano omwala akuze. Hatuso kufumbiru. Hatita hata wafaya gala muasa. Abusa. Obusila mbula mbula utia kubanga. Lazima tufira u. Mwana angono. Tainza ate kukweri jia kumama wafenti. Apele mujawe. So ulie vili mudunia.
6: Nje ulila.
5: Nje uyo rahma mudem.
6: Kakati mubikuwa lika nensa. Ni mudalilu akiria. Mubujulizu wa magiza aga ulijo. Tishita ho. Niyo sharia tishina kubuzu. Shadia tichina kubuzivu. Si tali related ku family wabali. Si mwana we. Si taina tewena luganda wa musai lule mesa.
3: Bulirunako Monday to Friday. Sawa kumine mchitundu isemisana. Na ku Sunday. Sawa kumina mbili. Isa kaungese. Program buza imamu. Na hapa manye. Bumashika benja uro. Hapa kuko. Iriba kakensa. Mudini wa Islam. Doji suwa.
7: Okurugami handa. Yechibuga Kampala. Ukikomu ndambiaro ahabizinga hamona heri ihanga uhurichirize igana mshanzu katunye zimuenda
8: Palo FM
7: Hekura, eriyo mtu wavurijo

asatu ba biri ziba biri oli angama nti oyala kundi azamanya wasi si satu bwe ziba satu nga guka kasa katika ziberezi satu bobo kakasa kiba kitegeeza titubuusa buusa naye obanga gwe obuusa buusa nannyini kumpola nange mbuusa buusa omuwendo tutwala mutono gwebongamba nti ennyingi ze nkubanja gweoba okakasa kiba kitegeeza tiri kubuusa buusa gwe ngamba nti nkubanja ssatu naye kasatu buusa buusa omuwendo mu mbeera zonna tutwala muki mutono okubeera ku seefu sayidi omumanja meka satu bbiri nizo okugambirawo esatu n'oli azamanyi olukumi lwange ate gwe batondi azamanyiza anti batukanyiza nti katwalemu bbiri nga bwewerabidde omuwendo nange ngwerabidde tugendere ku bbiri tufena tubeere ku saidi ennungi okubeera ku safe side kakati neeraka bweziriibwa ogamba aba ziweze esatu oba nnya yarabbi nkoze ntya ndaba ngaeziri esatu ndaba ngaeziri ennya khalas bwe bakasaala ssatu kasita oba nga tolina bukakafu otwala omuwendo mutono si kulwanga ogambirawo nti ziweze ennya n'ojjosalirako eswalirirako essatu ngaate erina kuba ya nnya waakiri yongeramu eri nebeeyiseemu ne bwe ziba zibadde zaaweze eri allah agikuwamu empeera okusinga okusala ezitaweze okwekuumira ku saidi entuufu waakiri zeeyongeremu okusinga okusala dhuhuri eyiraako essatu nga golaba ng'eziwedde naye ebyo byonna byonna olwe bijja mu sala nga bwe tubikoonyeeko ebisatu okendeeza okwongeza okubuusabuusa olina ovunama envunama bbiri oluvunama olw'okuba nti okendeza lwe lubeera mu sala munda ziri ebbiri ebbiri ziri wabweru wa sala kyaga tugamba omuyivu ayitibwa imamu al ibunu kahtani rahmatullahi aleih walikulli sahwin sajidatani fasalliha qabila salam wabaadahu qawlani buli weerabiranga mu sala oba olina okuvunama envunama bbiri olumu lubeerawo nga tonatoola salaamu okusinziira ku kika kyeswala gyobaddemu n'okwerabira ate oluvunama olulala lubeerawo ng'omaze okutoola salaamu kakati kalumanywera wajjira baneegasse ku swala leeti nazze okusala dhuhuri nga basaddekera akabbiri naye mulimu oluvunama olw'okwerabira naddala mu swala egyo basobola okutoola salaamu neoleka bavunama bwebanga obadde osaala ng'olinayo ebyokujjuza imamu olugamba nti assalaamu aleikum warahmatullah assalaamu aleikum warahmatullah kyekiddaku kusituka kati abamu abayimuka bwati ate nawulya takibiira ate nabamu balowooza n'okulowooza nti oba imaamu yo ate ono abitabula butabuzi waawa ekyo ekituufu kyabaakola kiba kituufu waliwo walina okusooka okutuula salaamu nalyoka bavunamya envunama bbiri kaakati ekifaananyi kiwa munnaffe najjuza gwe twagala okutunuulira era gwe tuliko kati alimu ebifaananyi ebisukka mu kimu ekibuzo ekisooka enswala twagenza ogitabula nga mwoli oba tonnabaamu osobola okuba nga obadde mwoli ne tusobya kiba kitegeeza naawe okuvunama kukutwaliramu waliwo abamu agenda okwegatta ku swala nga baabisobeza eyo nga talinayo azze buzibu bye birala era wabasangire tebalinasobya kiba kitegeeza ye talina buzibu zennamulaezo ebbiri bwebanga mubaddemu okucankalana mu swala nga mwoli wadde olina okujjuza olinayo oluvunama olw'okwerabira kubanga imaamu yakoze ensobi nga woli naye singa kubanga omwana damu yeerabira basobola okutuula salaamu n'oyimuka ogenza okutegeera nga bagenza okuba takubira nga oyimiridde ng'ojja kuvunama ku nkomerero olina olukusa oluvunama nabo olina olukusa oluvunama nga gwomaliriza n'ono yennyini ataabaddewo nga tusobya naye alina olukusa oluvunama zonna enzivunama okuvunama kukkirizibwa oyinza okubanga batodde salaamu zombi oba tonakuyimuka ne bakuba takibiira nga tonayimuka kujjuza ne bakuba takibiira n'ogenda wansi owekitiibwa sheikh muhammad sheikh fauzan munafiqi mulungi nnyo akubiriza nnyo obutayimuka kukujjuza nga imaamu talinatula salaamu yakubiri lindako kubanga bamukasa imaamu agaa assalaamu aleikum warahmatullah babanga bebasumuludde ku migwa nagenda kuyiya eyokuba ojjabojja eno bweti bweti bweti bweti bweti atulwisa lindako imaamu atula essalaamu ey'okubiri olina yeerakazi ez'okujjuza linda hatta ye agamba nti buliofakuko ennyo eswala yinza n'okufa imaamu talinatula salaamu yakubi tannakuta kibanga kubuuka mu moroko etannayimirira muka tennayimirira buliokuba mutuuse wolaga mbuwala kubuukamu nti wano wenviiramu wano linda emoroko ekole ki eyimirire ddala olyokofulume teeka bulungi esujudu saawa eyo mulyango olaba ngaomufunda mugazi mugazi ebitagambika ate eswala olubeere ejja n'ebifaananyi ebipya ebirala oba oliawo ne baita kino oba oliawo ne wajja kino oba oliawo ne wajja kino etukwako edyemu awo bali bali basaala olwako edyemu nga omulyango oguyingira mu muzikiti ate imaamu awo abeera ayimiridde baita ku imaamu kati layi ne bazisimba ziva eri ate kubanga bona ojjuza wano tebanna webayita oba ekifaananyi mukifunye abanajja leeti balina okusimba okumpi naani naye duniya eno kakati

Manyera rumu imamu agendo kujukira nga yengide salata ina uzu. Kati jukira wanubaa ino kuteka yu basazi. Atewa wa ina ira akazo kujuza. Bandewe ya tanisi na ubaliwa. Mabigeri baliwala. Kati nga wakata mfumu kanga musayo. Bali basa deko dela kabili. Ye ababa njiwa nga soka sala zine bile zibula yo. Ainu kongira kemeka. Bali wabasala mukaga. Awaliti. Tuge ndo tuka ungo bukukuro bukukuro bukukuro bukukuro mwa inacha wagira. Afade mutufu wabali waga afade musovya. Zisina wagamba chigambo chimunti masjidi ya shikabu echi teba masjidi ya tujisari la mpu. Ukubanga laini yesoka ateri mabiganyo na imamu. Bashara tujisari la mpu. Laini yesoka inakuwa mugongo wa imamu. Wenyini sosiri. Echo kubili. Bumatu watu andise na imamu swala. Echo kutuwale mimbali chichigana. Ozereji. Bakuteko otambu dogenze mimbali. Yeye ali mutufu ya ganze na mbali na kasara biri ino kujuze zange mmeka. Hila yeye tia ina buzibu. Zina kasara ilaka biri. Mbuzayo biri. Togenda ye mimbali. Watu weka kasa, toba deo, toba donge swale tandika. Togenda mimbali. Gana. Ni wakuwata kubwa tikisi, walida. Kwa mwena kule to buzibu. Kati nababu za abali basade, baliba akula batia. Ntia mbamu yega tako ni basala buhuri ya laka mkaga. Abala ni babivamu ni watu la salamu, ni badawali ya tangu kuyomba. Oli tibaraka Allah fikum. Mubatu wata andise na imamu salaye, ngatoji manjibu itambu de, toke nda maso. Sigala yo. Echipana nyechandi badao, abali wa mazira kenya, nuru kumanti bali wafunye omukule mbezo mupia. Bandi badi batula kutahiyat, ni bamulinda. Najia na watu waza salamu. Sosi kugenda na ye. Ate sosi, ila kumwa ukanako, kwetu waza salamu. Elecho shibira wu, mdela musalaye ya tarawiya. Mwezo kwa Ramadhan. Mwezo kwa Ramadhan tukole nsobi nyingi musala. Oja ku masjidi nga isha yawe deda yetela uye etandisi. Nufu na ichifono utaniko kusala isha. Sibwe chiri. Uwe ingiranga masjidi no sanga eswale ya jama. Uwegate kubali waze kukusala jama. Echo chichi basala anta hako. Awabela basala ante. Echa kulese kumuziti kusala chichi jama. Banu wakulachi. Uwegate kubali. Obashi basala uchimanyi. Obato uchimanyi waze kusala jama. Simba kuli kati mutala uya feje tukula chiri echi obuza usitala uya yitie kati kama tisala kati kama tisala la elabo ogenda mimizi kiteji singa mwezi gwa Ramadhani ngatala uya tambule ishibere mabega abali kusujudu abali kuruku abali kutahiyatu eshindu shina kuba uniform buli ajaga te kujama buli ajaga kuli agate kujama oli aga nti basuma biwanvu ani afunamu jibuyiba kumukusuma biwanvu era gogogorolo eshirala Mbibasala ni watu la salamu, ngo juzi la kezibulayo. Katishe, wachinde sechifana nyichino. Oli ya genda muzikiti nga basala nyanya, tana sala magaribi. Na ingira kuli, tamanyi. Nibasala, nibasala. Agani kula bagenzi kuyokusatu. Naga norubaze. Katiyari msati ya mugezi na jukira nyo. Bagani ukimuka kuyokuna, ya sigala kutahiyatu. Na habari indao. Na hidi ukile tala uye banchi. Mpamvu. Awotula nusuma tahiyatu neguwako. Najidamu, najimalako. Najidamu, najimalako. Mpaka iwana msangawa. Nibu ya maliriza ya kubira wesimu alabecha hako zentuga alhamdulillah wale kubanti ojuki debi wasoma kubanga ya sala magaribi ya la kasatu buba sala nyanya mtala uya yao nyanya ati magaribi ya satu kati ya sala kezizi na hapa kinga na balinda barakallafi singaya umutu wa inzo kusali swale imu na kendeza muyo na yongeza muyo nga kwele demu inzo bibiri zinza no sukamu inzo kula kwenda bisatu najikendeza, najongeza, najibusa kusiraka akulako akwesake na muleji muyoka, evi mwangu ide amataka gobu silamu, nebiba yoni rizo ya nyo mwenge, chivoko chinana na baba mtima kumukono na temula, bamuta titugani kakati tutandike na mwenge kwe mtono tono, tutumukube chinana tudeku chi, tudeku mukono nitugeka ijulako, nisimbe yoku muta tumuakechi, chimu so sibyo na oba ya nyo mwenge na ayenda nga simufumbo tumukube chinana ne chikumi ekyo bwenze che chikumi chinana aha tumukube chinana nitongera kabiri nizura chikumi ne chinana nga mwechiri tunda ko chimu simu gonna mateka anti ha punishment singa ina nyinjo atumwako besinze mu obunene ekyo kubiri imamu wetukiro muteke mimbali imamu ye nabo mulabange mimbali yao muvangako kubanga tukuteka yo tukwesize tuinzo mmoja ukizange ila kanyazi weddeyo na gana taba musobia kwa kakasa nti ziweddeyo tuula ita nina kakasa yu mutima kwe kumuganti wabula yeji elamu nivano wenyini ya basa azibwa uwenzi kwa mdoba mwengata konti ya vula yemu haba kakasa nti ziweddeyo batuli haba kakasa nti zisa vula yemu mwengateko sibulu wetumu ita yu nti ila kanyazi weddeyo vayo tuule nti anatula sulu kumanga kakasa baba kakasa sigala yu ite tutumu nenyanti wani luashu wida tufu gana subhanallah nolimera yu
yabadaina yaqin ngakakasa chakola zisyabulayi kati tumunenya era tusigalawo ne tumulinda singa alemerayo tusigalawo ne tumulinda pakalwa nadda nicho chikola kutahiyatu egala weswala sosi wakati eyo wakati wetumuita nalemerayo fenanga tuyimuka ngatumwegattako kubera kazisyabulayi kazetumuita nalemerayo ngatuyimuka ngatumwegattako wabarakallahu fik.